o karuo ko monjiwo keno kungulitho do presende o bilangobitati na ndano dhome wa wonjiwo. Orusheno rombura arusheno vikando o mathere hambo umwe mwa minute aihe mwa uye. O pupu okulandithongombe odondondo pothia oudheu okuiherura.

orutro mundu runo dhompwini amathere hampo umwe ndekula menapo odho presende omirongo vine mohaveha yorutro mundu.

onganaji o NBC ikaendera kothungundinda okuhonga okuyibitha na wina okuyorokitha omurari wujibithiro mbaranga osharupa ro NBC beba payo tininitha othungundindo othoiri omirongo ibari na ine the yuva okutha komanda gakothondaha ongothoyo mbere oyorupa ro maranitiro po NBC onela ohambumwe oimwe ombari omuvyu oimwe ondatu oimwe ombari ondano ombere oyo TV license onela ohambumwe oimwe ombari omuvyu oimwe othondatu mbari omuvyu ondatu aruhe ondega podongwa omurari wujibithiro mbaranga

ondenga podongo ishevari pini njeri po ibi puri akonge shefa yoye kushe iye neno kukura mona umarari wanju yuthiru maraga kutunia odho nko kura thanino odho mba odho honke odho shiwithi na wina odho yorkite umwe neno kura nitira po onge shefa yoye odho nge shefa dhengitha ongurutha umarari wanju yuthiru maraga nundino ndi the kura monji tonongo dhepo mkaya nithu vyu ngura po umarari wanju yuthiru maraga ponelo hambume oimwe ombali omuvyu oimwe ombali oimwe ohambume ondatu po mnane umarari ponelo hambume oimwe ombali omuvyu oimwe ombali oine onela ondano ondenga podongo oishevari pini njeri po aluhe umarari wanju yuthiru maraga FM Ondenga podongo ishevari pini njeri po ibi puri akonge shefa yoye kushe iye neno kukura mona umarari wanju yuthiru maraga kutunia odho nko kura thanino odho mba odho honke odho shiwithi na wina odho yorkite umwe neno kura nitira po onge shefa yoye odho nge shefa dhengitha ongurutha umarari wanju yuthiru maraga nundino ndi the kura monji tonongo dhepo mkaya nithu vyu ngura po umarari wanju yuthiru maraga ponelo hambume oimwe ombali omuvyu oimwe ombali oimwe ohambume ondatu po mnane umarari ponelo hambume oimwe ombali omuvyu oimwe ombali oine onela ondano ondenga podongo ishevari pini njeri po aluhe omulari wonjibithiro mbaranga FM

tu wakatiba mudilonda no mirongo yari na hambo mbari oshedorowe omurongo na ndatu no mirongo yari na hambo umwe o shahe undukori khas omurongo na hambo umwe no mirongo yari na hambo ndatu malta hie omurorombu aka mudilo hambo mbari no mirongo bivari na mbari oshoru mwa hambo ndatu no mirongo bivari na ine okakoverwa omurongo no mirongo yari na ndatu okure nkuro omurongo na imwe no mirongo yari na hambo umwe nuwa tuver omurongo na ine no mirongo yari na ine okahao hambo mbari no mirongo yari na hambo ndatu toka gararo ambo ndatu no mirongo bibari na mbari oka ukwe yo murongo na mbari no mirongo bibari na muyu o pepi okongo murongo na mbari no mirongo bibari na ambo mbari o marulo murongo na imwe no mirongo bibari na ambo ndatu o muthi yo murongo na mbari no mirongo bibari na ambo ndatu ondangwa na ndongo murongo no mirongo bibari na ambo ndatu puo murongo na ndatu no mirongo bibari na ambo umwe oko bikenga o murongo no murongo na ndatu o shaka to murongo na ndatu no mirongo bibari na ambo ndatu o chineno muvyo no mirongo bibari na mbari chorutenda o shiwa rongo chorutenda bono kwa jeruja na ngo chuche chorutenda chiwa rongo okay ochiwa rongo chorutenda murongo no mirongo yari na ine o utapo murongo na ndano mirongo yari na muyu o ucho murongo o murongo no mirongo yari na ambo umwe o choma ya mtu mwambo ndano no mirongo yari na ine o mbwengo murongo na mbari no mirongo yari na ambo mbari o hamu heko murongo na ndano no mirongo mitatu o chodo jo murongo na ndatu no mirongo yari na imwe o teres be murongo na ndano mirongo yari na ndano o tsumgo murongo na imwe no mirongo yari na ine o kabisumo murongo no mirongo yari na ambo umwe Yadoro ngondo muro ngona ndati no mirongo mitatu Osho mwitho muro ngona mbali no mirongo mibari na ine O upyuno utara dhumbuli komo vihuro peke peke Nunje hiyo lini mundi vitibiaro Kuno vikambo vitoba toba unyo pakatiko upyuno utara dhu Odo mbado mbundu kuchiru tekake mdokubale Ogisha viri nao mpura tene wanchi

0: baɗen jingurongue sefa mohamed oto wi hawi noon jiwoɓe mbara mo nane ngal sefa duppehi ko peron go wari a yegu nomo deño mo wattu hattango kankono sola du radi kaduceno ko nam pawa ora men ayi dugura mene omoro maningiratu ngaydi kompero suudu jeyi ngam bakatiyamuno maɗeri ɗo kalugo yawa toɗo winaɓi wakafa ko porabae ko jumeya annawi amun wajiri mu tappi noñi togo haga enagunda yeno enowrew ogoso dihi nameja wanane on mbaɓa wawigandoge ko juuru jeyi e ñunduge jikajira pikkunomondugumo haga en ga kamɓe ino e tuba ha aɗum waddiri mi ko jawero hewa ko jawero e duremba baɗirembo moyitane pura sewne ɓuriro ko wañi
1: ko basirine koma citro no matfa perma basirine mo tfa pongo o apo mbi ko themba ru kuru mo renyo ko mba ma ku kiro yenda kenda ko eso atini si meri po themba mo ngongiro ka ko nyiso ku wone ko mbadu o yenda mo po ma eruka mete mbandi mo uta byarwe mo nguru ko mo ngamu pahanga ya theuka
0: o jinga beri mi ta da tu pa o guja po ma sa tu shuna ne mbadu mo na mbi apa nyare ya pi kaduhiga tawa kwetu ko mashare mu Afrika ko shabe unguravi atwi ko Ghana atwi ko Uganda atwi ko South Africa mwithane ko maingo wana neomba ko masawao na utemba wao wenao kaete mutu waigo masaitu na utemba wetu muna mimbia ena kusha muna neomba ko pona pari kujo mocho mwite wanwepo vari unanwepo vari uri mbongamba ya na tano mapa kuno kongo mainde ete shirongo shisha utoku okaka mende ya kongwa shinduka ningiru utembako ya shiru uchuhuro na yetu no shiru kuno kongo mainde nga tushinde kakarara uchuhuro nga tushinde mga kakarara hau hau no maja ngumbia palango okusha mwana mimbi ya hindi shari kutuka mrengo mimbi ingire wari hinupe hungire nga wanalu mba hijibe yu wanane mbaro karewe hindi kuitamo ombangu no hurile siwa kutoka we toki yawa kutoka kwa wanane mbaro kushakako hiyo ndi ya kutoka katushite vi owe litore na mbango na owe ni okuito wanane mbaro pehi okieko wanane mbaro maka umana neno kuna mohoromende ngandumo vya wama vyao yu ndi wanane mbaro waliwe wanduma wanga utiwa waningile wana shiwa mbili mo politika nambiwe shita o maurunga no bikwa mo bika na mo mwami na ko shi mudo hengwe ya ka no mbara nda no mo mbara ka no nda bato ko gaka ko ja sima ko ko ja vero anjo atumba wi shi pe wari ha mo nambiya pa ne no mo ngidan
1: ai ogwe pa mbara ko jitan kitambo njo vingri ko murungu na njo mo garanje na ya me no ka karara nje ma tu kongre pa pe ko pa shirine ombara
0: chavi
1: sem
0: witane
1: kamba de mbingu tupenda honga ne imbi mbiri po shovi maliwa yambi wakonda murupandwi ro undo ndiwa mahunju wa raitha ucha yali mutenge kuwa kusha shimaliwa sha ave munu sho horomende shakondwa nu mwanao opoma ningira horomende kusha shimaliwa sho shikotoke kuru kwao
2: Kodombure o dompedo mpe mehino penje yehi on jibithiro on jero yomapu o manangendo makatiko shiwana o munyo weyuru no dombure domanyando furatena kompako kourama na keetute momurali wondero yoyewo NBC
1: Ogwe pa nao watu gaya nanapa murwede tundu ilo dombure ndwi kwambi inokubita mo uhona parwa kamba dombi mehaka ene ku norata asaf ushevera kanyo rata wapeduka nawa rata kanyo wapeduka nawa
3: nago buduri
1: amuri pona maka ndo shoki shao koshi ni twa wile bausha mwaro mugaro njia itho ko hama ko njihena ya hamene ombongaro njia ya hamene shikwe nungo shihena ya hamene
3: Arikano moro ndengo onjo mai wala kujua na jihe mojo donjupa. Arika onja ko murungwa iwala kujua

o iri yettono ham ko datu inji oratu NBC mo mulari wonji wisro mberanga yep utenga yakura onde to yobiru yombule onganda ombiti se yombule inji o NBC yakwidike okuyanja oriyamento okupitira mo mulia wa mapitisiro omuhamisi wabihamero yomboga lero shuana watulike oshungula shomashukisiro wa unepo o ubarekwa walutu undu no shina nonjeverero kumunda indu o unepo wawira o ipirure o uhame monjuo onjele veta shua pitire monjuo njo. Nu o presidenta ya Zimbabwe Emmerson Mnangagwa watwire omuno ekembo koveta njima ire palisa oluwezo yorero kukara ko mananeno nga kombura inji o mayoyali no mirongo vitatu. Nambano yakura ombude aihe moku hanje ukakwayo. Onganda yolumbude inji o Namibian Broadcasting Corporation usupio NBC. Yeripura okianja ombatero korukongo roshungula sha Namibia shukianja oriameto nunjiri ondando. Njata nderwa okuonga oshimaliwa okurandana sho omitio mipange no viungulisiwa vyarwe. Wature wa Cuba, vemuna oude uo viungulisiwa biatua po. Na wina olo na miti nde ungura oude ushinene no viungulisiwa ovina hepero bia kurupa numbiri ovina bia eta ouhepe ngako uhepe wina wamale omapakerwa wamoma temba numara ndisi asaneno wavina. Oshurusha NBC menesi ya mwenyewe alisa kusha onganda ombiti seyombude nji mai anja oriameto kwa shunguraho indu oyoshi mai anja oruwele roma pitisiro wolombude mumiralivyayo abihe nondando yokuwa nga oshimaliva shimashiva tere ondungenjo. Omuhamisi wabihavero wokehi wokomitinjo tilia meni kalomo wearisa kusha pata owasro ndate vehindi okiupa omulongo na hambo umwe nugaru emberi kwa mbando mirongo hambo mbali vamuna omihamo momaka onjiro maumbiro nga shitwa kondanda yovata ureya kasinga ngunda ovandu ovengimba hupa momaumbiro waka singa ngo vatware wake hindi okiupa owo puwa kamuna omahongero nombatero oshovandu eye kwa mungu waweza kusha hindi okiupa rika onja kwa mulungu okubatera o Namibia mubito peke peke ngako unongo omekulisiro. Oshungurahi, mashu unjirwa okumanuka momwede ousha hambo ndatu kashose kolomenye. Ounani wanganda NGO NBC, wayarisa kusha onganda njo

Yabito bito bito kona nana wambo ndati yomu huko mnene muprate ne wanjo mfuverwa. Jetu kainte pamwe. Tuya kulodho njivi thiru kutamu dhombero peke peke. Modo hili nta dhomu huka ne alika ne. Jetu ya kulodho mbuthe kutamu dhombero peke peke. Furuk endi mori la tenti ante. No. Nje uliri. Te anjo dho njivi thiru kovenyo dho njivi thiru. Tukapitirepo venyo dho njivi thiru vekale no dho njivi thiru dhao. Dangi rika nanga dheri enda dho kumurungo narika nea atuka dho kukumi ina thanato pitiro kukumi okupo thano mwenye hivango uja nukupita thanana kakuna mbona pumwa dho puo mamuna na thana uri

Opo, kovamirite hiku viwa mbari ino hinga maito no muyu. Vyaro loku hepa kuhiri siwe ini murangi kurubethe lo dhombu dhezo muka ketu te. O dhombu dhezo manya ndo dhuba pita thana na rotu mena mumune. Ya, o muhonge mbano mugenji eki bito. Kubule umuho kawantino nje tupe. Kakusha, shirwa, tuwane lukwa. Kana shirwa po uri tuwane lukwa mwingo na. Nachima tuwana kukwa na yobi. Oh, wete na yobi, tuyendeko mungwa. Tuwane lukwa o, hili nji. Yoku tuwane kashia inini. Kupako mbe mtana kama minya. Bye bye.

0: akorera gwepa bidoro minite murongo nambari murongo na imwe omuhuka obinyanze nguko chiwana meki agramo paranga wana mbi ape hepurimbo obe mo sekirisu aya mi karukirwe waho haukambe kudani ngashi matuhanika usashi dwaidirira pia turungiremba kambiro omune wa NBC
1: Uze nonjivithiro mbima yitu urungire mba, kapena kuhi ya kucha omburi o umune wo NBC. Ombuze nonjivithiro mbima yitu urungire mba, kapena kuhi ya kucha omburi o umune wo NBC.
0: Okuhepa na pombo uriri, tuonde rambo na murongo mwena tatu, piti murongo na imu muhuka wari cha tatu, njebika kure nutuka ende pamwe.

0: 그러니까 그럼 제일 들어가 만반대로 먹어야 이제 배고파.
1: 어그에 파무이사네 와제 와호 와호 간베 어문도 거나 과로 모로서로 베데 모위레 노 미에로 몬지오 무행기리레 포 반반대로 게 요 바로 지탐비 알레다 가리 콘도앙고 원도 타도 한가다 야쿵가 이리 엉구리 외티에 다시 부와 쇼봉거로 지투카 무피리카 오와 한기로 간도 바고 오구자 그에나 고모로서로 베데 아 반반대로 베 투마무시 와고 구샤 오슈르 조와호 나셰레 코라티오 아마시시미자 오마암베레로 와케세타 Okujo mundo chime ango kufare rakaranje mwadho hukadhe ineza na mimbi ya ngamwa pe imba pumapesu wanino mumpande ruke hiyo mbaro chitambia leta kondo angu angu wa uva kwa uja wambande rube tusekame wambande rube tusekame mewa ngo kukua ovo mbara zehe motu kondo chashi ngwazikwa o chashi mudijitana o mauvarano maurata no general felt maskalka na ngwazi na ngamwa angu muna nauhe ke hiyo mbaro chitambia leta kondo angu angu wa uva kwa uja sekame o do komando nga dia ke marapinga eronde mirironga nga virunde muto kuorongana okudamba ogienda ko murungo jo andu mumara erero kokusha okeseto chikano chimachi toku okuriro mwanuwarwe machi tinwo mwanuwarwe machi hove ko mwanuwarwe okujo chimapepa hewo mumbanderu nga mwauhe mumbanderu ke hiyo mbara chimuri chiwa kujo ulike hiyo mbara ochitambio vambanderu usekame okudapo yoe koka muriro kopoyo uhaka ineno miriro imbyo binene mbimavia gero geseta muto kulipwa mu muhungo jo andu muma muji wano wakucha ochikando chimakuyo maukambo wingi wonderera ovandu pehima vezo kukandereryo ndo makopi akurama obimariva vyakurama mbimavizo ukatarwa ngo ochako vina peke peko ovondondo ovondoro ovompimbi omaushina ovina vihembimbikara mumbazi yetu yovahere okuja wambande rube tukachitundi na jiharamenwe sekame nje tiende kokeseta mekambura kukuja omauakuramene matu ango kumuchivisa rukuru nai amuhakasha kamura erere po kamuluvire po mwarara nga kumauachimaike mauachimaike kachito murongo naane ku auguste ngachimai chito murongo naambo umwe tulimo keseta mongombo nungu vandu vetu okuja matukotoko mauo chapumaekaenda kokucho wakoti varwevehirire po mundu mwango kucha mochombinde mamuchi washifa akaitungwa chovongoro wachere kuoronganenepo mungwinzi po vandu velimbo vatura velimbo vahama o vambanderu velipo kamungwinzi ketu po kamuti ketu komazenge murukondora talesmana okuja vambanderu vetu vorongane mamuchi wano wako kucha muno oviungura vya njombo orukune okuja warangane nembo aruhembi muye kutwapirembo kucha umave hungamako njombo orukune ondavye kenji marireve nengetamba yanene mwizani wanje kuhepa imbanumbarondo hirira bodarwe matukotoko chikando chako
0: akunenda kuhepa
1: bangi chinene
0: akunenda kuhepa nako mutengwa chodongoro oratakarwa ihengwa akotakaratakarwa ihinamuramba kombe kupe
1: bangi chinene mwizana kunyiko karuwele oshuana mwizana mwubarango ahari yomuduka leine ambao no kumiko shua maki harikana obuko wa mihire toka papindi harikane amu shua haka hana uruwewe katitoro rusi na pekine kwa hati umolo ndilo no wikuwa he harikana yoshipa njigure yon para wa kehetu wata andara kusha muhuka mumuro wana mbari tuno mbogare hana kwa katangara oyo kutamu yenda waka hanja oyo kutamu na shipa za hitu jari kuhofa mumariwa noye noye kusha zofe kwe kongotfe oku sharika ne wonje mure tungukire mbongu da piha pidu ke na mondi ndiri mo da de to mo mo no hi uka mo mo na mbali cho ana sihe o darata matambo cho ana o foromana na ijo cho ana si o batenga no frega de no mitanda rega ne tungukire pa katangara mu uka mo mo na mbali tuha merukuru tuha nike amba ka peno mapo mindi uri oma pinga ringo okuta mochina choyenda akahanja kuchamana wakulala pine nokapokana hepero mena kucha muti okurongera noho kuzambo okurongere uyenda akahanja nokuliitwapo vitore novikoya kucha vimatwi okuzako munda wakulunda makwi vingetore okuzako munda wavonjomo vingetore okuzako munda wavikango vingetore arikana amuhe ochako mbara okeimaingira amuhe okuzako okulindo ovioyo vikango ovonjomo muka mumurongo nambali okuto mongarero nga tuorongane kula mumurongo mumurongo nambali tuto mongarero kendewe tutuani kilukuru kona kuno mbepela kukuja no mambo masubi nge tambo na unjibisi nge tambo alika na mingisa na anje ndange kujipo karewele hili za palari
0: okwe pachinine
1: bangi

0: xalguizanga de kundudo lo comando de chico bandu de undurie ko kahanja nulechwe kusha obandu ko kahanja beri molonja tudao ali sabe twaro bandu chamba bandu de kahanga uka okujanga bechwe kusha bandu chira twara ko kahanja maleka ya maleka hita maleka rara pima eka karaji okuja ochime ningiro lo comando azehe kusha Kalende ko kahanja nechi wa kucha neimera bairo olo komando neimera bairo olo komando o maisha ne nocha singa mae nyangatara nao o mukumano mukuma nochi mele ningire kucha eno chila ime kumuri wa forondate alika ne alika ne chidire mo mazeva chue kucho mbaro chitandimu chindi wa manganja wa mbaro waka chiwa wacha Mondau ya uso kuri tira mamadeva okuja alikane ate kakara nanguma tendo mundu katuke litire mbapunga kwala katupolimane uliri atururumo mamadeva o mbaro chitambipo omuyanja marongo museni na kuchiserandu o ningirira anje meningire na kwenye mohe uzo komando kushalika neva nduwetu nga veke litire Awe katendo mundu nandali leo umwe uliji. O nigiri anje ita. Ukadewa karwe. Wandu hapa konga. Tukonjo kuwana. Onda baere. Rumamu hivu umo kuchonga angu. Umulandu wara baere. Nuka tuya wana. Nga tukonjo kushatuwane. Mashele matuso kuwana. Ileo kamwere. Okusha nga tukonjo muhuka. Kusha muhuka tuwane. Ndwa putu mashele matuwane. Kuyanga nari. Muhuka. Mapeta. Kwa hambo umwe. Alika neka tukumje kuja pia embo mechivari zishisha eneni. Oku hepa, osini ya General Field Marshal Nganate muhuna ndere yako ruye.
1: Oku hepa chinene, dangi wara po.
0: Dangi.
1: Oku hepa, hii hapo tatu maitu nomurongo na ambari. Nenzunguko shuwana, tuyasha tukapate.

0: agore ne gwe pa sha tu wiri gide o rata ka mfwe du no kana ka de mbine ngi mba ku enjo
1: o ku he pa mwisa ne kana ne ho shwa na ru ku aika mba limba de ndi mba ka po hiri wa aika muna ne wa marapi o shi ho mama ama shi ho ko hele na ngwa ka ma shwa ndumbo ku ki ko hele na aika na shi puna no no

otuveve otutu heri tumwe uri otuveve ongaro mutuli nai nongaro binambisha abimemwa kaimwe parukade uri oruveve ndu binambisha abimemwa ka oruveve rwakandino o nai peu pupu wa mahaka enino peu pupu wa mahaka enino okujo mo pupu wa mahaka enino nga obina no opubi haka hano ku okuvala po kuka okupita mo meke oshina shisha piti meke jaka hano kumunikwa menalo haka hana yoku haka yo mahaka enino jiripo okuja alikane atulu popo inabye tumbi atulu popo tulo tretu na mino hihe pokudu biso mundu ngwehero omundu uliri chondo doke na kupula no nokuba ngo kuli hangashiri omundu chehero chehero muhoko umuherero po mumbandiru po muhimba po muhaka ona cha kuimbe mihoko byetumbi byako uherero ndova dhuma vango kushiwa binambi mbishitwa mukura mushima vango kushiwa mavango kushiwa shiri imbo hina umba matumura ere uri putisha pe ya umwe eye gwa muno shino shivija jiva hilo reko meanda po morudo po moshikwaye eye nambano eye ka okadhi kamisira kushami icho binambi hembio Ovia sanango uri. Ove chimo kwenye thoko mura era. Eye masha. Vina mbiyo kabirina. Vio mwano mbume kuna ere mbuyo. Mbao we kuhero muni ave mungi na ere. Ami ngubiro muni ochi na mesho na iyo. Ove mocha. Ove mena uja wadhuba po wa muna nao. Okucho po okuwa horera. Ove munu ucho vina mbiyo kukana nao. Inu ndo wadhu no kia chida. Kona chida kwa matfara uri. Kona kuhe pango kukahama. Let me explain to you. Kula mambi kudhubi fe. Ongwa ye. Putu do kushida na waheri. Mbae vina mbio kabyo muho kowe. Kabyo mbadhu ye. Ngevye fe uri yoto. Omu mbio puo mbio juanu. Omu nume kula ya kuchobi. Otwa mwacheko. Kushitabi kamba ufuka kushibetero. Ota teva tenga. Vayako bibetero vingapi. Nuchu, iya kurayerwa na, ibarero. Wana si bazaar nuba tu bivetu nangai nai, bumo shiwa mundo mba tu shiwa uli nawe nai, shimo mimi mbazo murongo jirayer. Wana si bazaar nuba wamwa shiuli wai kosi bivetu kaka, waka oshi wagua ongo shi tosha ongo shi di shapo watu. Kumu kurushiro vengi mbame mbume shiwa, nangai murongo poloeka kavya mbazo nangai mbazo bivetu na mino inai yele duba. Hiyewe, hiya kara popedu na umurefiwa tenji mumba kula inji ya mungwa na osho mwithi na pakomba pumbiri yanga. Wana shiveta lukiki ume varake keo, umbato shivete lo vada ndungamu. Kabi ya vada. Tama munu nimekula yusha vii, oka thukari somwashi weku, kumulandu waka, wawarukia nisha itana poku ingu waka, waka shatako. Uvinyambio onga rodo mbuku. He? Luka konyo galo yodo mbuku njame kumetwara, eto njime shiwa. Kako mwache shia hena kienda kwa ngo kase uruwa. Kumu kuru. He. Okuse wakaka enda bingui. Okuse o vinambi shiva shimo kurama kukianjo masa kongamburi rono mbadu na imimbi ujitanu. Oka kara po shuwa kazuwa kuwa ho na mbanu waka mbanu waka mbanu waka mbanu waka mbanu waka mbanu waka mbanu waka mbanu waka mbanu waka mbanu waka mbanu waka mbanu waka mbanu Ovo viva dana nuwa nubwa kuru ave uri singo opura kakonu ongwa evandu chive shireno pokwa shina hichi chivera edi lora uri lethupi uri ete fararo kujo shina hichi chivera okudero kujita haa kwa ta chivera uri okudero shina hichi chitwopuo chivera opu ave andere kena uke kudero mwano alwe chivera shisha na shuwa naramashi okudero ndi shisha shisha eto shina chiri o chifera Shivera. Opo, shivera. O shiti uri. Opo. Shivera hii. Shivera. Nungwa ishi shivera. Shivera, mwajwa nje. Shukudero kujira hii. Shivera. Nungwa ishi. Opo, mwajwa nje. Zambarari wa shivera. Mikula ya shivera. Po.

0: kagalwe kumukulu kagalwe nduruke bolalwe uli obengo pulira wini oku ezefara wicho meya utuku kai tika uli omelango munu gweri ko mu utuku ne kane ngai no melango kwako kwindo the star rota the shower camera omelango muchi hangeri kuchiri ko utuku aminga mbagotwa pokombo hangamba ito mama chazo nokuri ko hangurova I have to go to the house. Kako okuja iko nguro ondo banyo nguro bayi komba itwa pongo tumubero kai piti peje nguro si pebere ogunye kale tiro waguro mapeta le amwanganda aka chora una doko chiurunga ukwadolere leta nga pegukum kale hiti mwanganda pebere peno binda mbopo nganda chimwa hama penguko no bibera bi hachitwa opuo bibera Nuko okuderangu ulipia humu mbapo popoka uko tabi wanumba umeangu kukuruwa kabeti ya weko kukuruwa nje ipia hadli umea kabeti ya hinguruwa poti ya kapena munu watu nongo deko mkua kuchabi ete mutu fanyasi na hichidere obi na viadadu wanabe vimu na mwane ni wabi haichiti habi haungurwa nao habi vingamba kabi ungurwa na vivere aku jarika na tuko njitho ku na mwano kweyo dongo ntoni nendo wa skole mwache ima pula kusha nushima kukudera kude okudero kuchitabi kudero ida ya jifauri opu mula edhile pupu lijima aluka kwa skole kara ele kuye furo unamitri uja waa alika naka chishitfua kwa kukudera opu emwe okudero kuchitabi kuchita ija jifu opu wapeka pitron pa walo mawa wanka dhuba eneru kwao iya uja likane oka nakutunako uja likana nga tupandere po povina vietu ngatukare no grameno mbyombagu ngatukare no dikameno tutundude o uye uye nda ko mulungu venye cho uye upeka udara ukuru pofye ko kucha oshambo muy uye mawiko mulungu eteno ngatukonjide ko vina vietu vikare ama vikura mo chachi vya soku kara muye mbo mawiko mulungu uye chima wiko mulungu uzokutfairira o ngura meno yetu pamwe nawo kai fokuso ako mudaka no mundu chiri ukuro koliko do cereka de novayo dikwa oro ko banji oshika ibanji ai kako njirayo badaji mwika nawo mando bada odonde mona mbia kujo ikwa mwa kaendo jipiji pauli kai anangali le wa chitivi mada rodo banda de heuli monika kai ngosando odonde chadalele mbacha pundire ko kahanja chirongo chakura meni uli ngarati nangaya mene tumbu pundire nayo mbako ko hapa famban chirongo ngamba anmai hungire ko horoko hane tumbo jadare nu ebari ko mbata udara na uri ko china uno horoko kayenya mu kayai hungi kakia hungiriru okucha opume jerebi obinambi ongura meno mwete no uye uwe usi wa kujongura meno njo yetu uye uye wayako mulungu po yako mulungu naipo ndo puye ya waenda no mbanda jo mwana mbuitho kudalwa Umawe kaenda pamwe na ona. Uji nambi yetu, ngatubi tide, ouye shima ukaenda kumurungu utfairi rembi, mwa nombu mbuvi so kukara, pondono njipuvi ili uliri. Shiro hapo, uhara, shapo tu haka eneru kwao. Meku vili kitha menara otatele ya njambi.
1: Mario Mayo, Yadiga, Yadiga, Owen, the best. Hey! yo ye undandika urumata
2: ¡Ay, hongo! Aku bandung, bararabong.

tutoka kuramba maisho mashi vithiro mashi odhiwa. O ndiro yomuthi ya wanje kenetika nduombe. O mashi vithiro ndiro mashi odhiwa ko ndiro yomuthi ya wanje kenetika nduombe. Wami matango kanduombe. Meshi vitha ndiro yomuthi ya wanje kenetika nduombe. Watire orishatamu na miti ya katutura. O mashi vithiromba nuviwa na vyao mamaka eka novana she. Ovete rashikuwa novango novatena. Kavena kadena imwe. Natasha kauthiona. Kenanda ve mutanga no mwanguwe. Kenanjo kanyutha novango novatena. Huronja hera novathia ve. Kashipuka vide mwa no mwanguwe. Novatena. Opuku ya runguru wapingena shombonde. Na uroa ngavekari. Opo harika na muhevi virembo, nguwadhu nga shivitho mkua maedhu kuu matango kanduombe.

0: Loi haka pita wa puro ka puro ke mu ka kana ndi ku wa puro ya bi o tiketa wangala dina matu va dapi.
1: Yeah.
0: O tiketa wangala dina moto nongo de kombero hiri. O kuja moto nongo de kono moro hamo ndato imwe.
1: Onde la hamo ndato imwe.
0: O hamo mbali ondano.
1: O hamo mbali ondano.
0: O imwe uriri.
1: O imwe uriri.
0: O mbali ondatu ombali.
1: O mbali ondatu ombali.
0: O kuja yo.
1: Onde la ndato imwe. O hamo mbali ondano. O imwe onde la. Ombari onda tu ombari
0: ngu yanje na wa haka ile na mute ngwa munyalo ngori ami ekupo ngo mira ya bihe yo kushabi yo katike ta kwe moke vadha pi mweno kutora pi
2: o viungura mabika onja o chirongo to to kuto kulongera o mundambu otutumbono vikuno ameka mbra kuchukuku karo uze unene shinene kukonjiso kutuno ruparendo menaro kucha shingo aya mukakarara menaro kucha katito mbura njino ya shono nene mona wapupa nene muiho kakararo ndoro pauri hina kuungira mbe vidonge yare mitre kuyatande mbondo porumwe nchiku akapuka kucha kuno ulumbu ngatupatwa kwa ogucho shimwa hapere nu shimwa hapanao o viungura mbio kuto kutuno rupare kutuna rurongera ruho kudhamu koto kudhangu kodombero kuku kukura mwadhombezi do NBC ngandushi maria ruka kehingu nukawa marihiro wina mwinyo fauto kutuna meka mbura kushaka pena mundu warwe na warwe kuma kuhunga mifio do njibisi ronga mwadhehi numapuliro okongo denji njitwadu nokia njako mutengwa ihunga mamuniado nguka endito shungura pombero yotri itfe kudhako hiri ngako hiri o shungure isha kutura kumbande isheri nei she ungura mwongo mainde na ugusha ovi ungura vio kudhako hiri ngako hiri ugusha shipene puri wanga marihe marifo kupuru wango okuto nongo de kuye ete jitwadu mboma peta jitwadu ronga na tuyenda kombero atuhama tuto kuta kusha mbuta anje kumtumda tutumbono iku na itapi kumundambu wa maunguliro itapi no vikwa no vikwa ombura njime kambura kushano mutu matu yenda matu mnika yo matu lilova ningandu matu wango kutuno rupare wetu mbopo marifiro vina odongo mbe mamu shoshu karuparengo keriro katiti
1: matu wango
2: yera no mati yere make ruka meuru mbura njia dhuko tukare no, no kaudhe ukeme kongombe ime njia puru kutirembo ahi haki atova hene lumba rimbo vinambia vihe matu kunjitha kusha tutune mojo shu vinambia vile kare kakoshi mariva odongo anda peke peke dutwa kongora shiva na madera hizo ngene na mundu mwango kulito neno kuthe toneno make kuja o imba na mbe na ishi babyo mitwaro mitwa ende nabyo ke kuherura modonganda na ocha chito chida hea ko kushanga ino haru kuru chima tukashombokero rubedendo hanje mutu twa twakurama omburanji no makes a matu ango ku pepa tururu harako kushabi oshako bahene ndo banene chimuno mutengo akachitundu nguna no mahika obatuta omutengo heke munguna ne hikaro batupa ku ruatuta ku ndo maheke o dos ko undo donde tindo shida kaunja ndo shida kaunja shida manuka me kamro shubirongo peke peke ni mutu vino dos ko ni shida duno ku kaunjo kumana matu dhiri ku kushabi murubede shingero ndo no mundo chimungu lifo rubede ndo kunanga obatuta nga mabe mbuma byango ku kanu rupa mu marithiro bina ku mburanji no njiko 3 ya kakarara kukushanga ve konjithe kusha tuungire kumwe nga tuhakae ne rukuru nei nga veye menango batuta peke peke kudha kehira maheke kudha kehira shimbingwe mega mreche tukano mapanga yetu shinene ngeza kehira shimbingwe o kudha kukoshituo o novina vino nuwandu mambe tiende la ruhe kwe kutulia ngera mumbura iye ucho mune shimu ungulitho karuweze kukunango wa hende ndubo veye etevi na mnyombia rongeri siwa mbura na ime kamra kusha kovirongo shiwa nga ino kui haro kere kairo kere potesha kuimbiki arokwa kui haroka o vina mnyonga vira ise kukushashiri vyadu koma kio batuto venio vyo vyadu kovirongo ngo bima bira itha kuchano kwa karo meva tuye kukano mari thirovina katuna kujua kwa kuchonjira ko mulungu maitu pe mu marongere thiro wetunga odo pereza no mbura nyadu koma mude mbuka twanjiro do perizo do mbashi nene ko bina munyo ko tuwe de peke peke fafu tiro batuta mu rubede okucho muno jimu ango kutiza e kwa mondo no kiero ndondo jo kuithambo kutwa ko mulungu okucho shimu deri ko kuchano humuno batuto benki meka mbulu jo barombi mba do nkura ithamba obibaro mundu mbyosho bibanga kujabika re kombanda na ondo andai shwa sasaneke osko ya shomuife et kwete kurukondoa etu wa shodonji pako karukondoa kwa matoro lero kaka karara osko ya shomuife itaposko yetu ya kakarara kukushima tu njire kona
1: ok majinini baya mbipa na mitri ripunda mundami ni mtuka mwenyado o kudha kombero yo matumetri yo trefe inji o ya kakarara harikane o rio rohundi na rokono maishima chitio mwenyungu itatu na rimwe komode o usha hambo mbali wumbura nji ya naitu thonu mayu wa matithi ni matha jinini kwenye usha urande o katekete kwero kurupo nila homda tu o imwe o hambo mbali ondano o imwe onela ombari onda tu ombari tienda tukangura na chatu kuchikamwa kwa rubede kitu ngangura tulimbori mtanga mnyado ko komerisha ngithiro kuimba maisha kwa mimiango kapana kanji miwango ku kangeshefa kanjo kieta mbo kushakeno kulishangitha oto tutupito merisha ngithiro tunomate odomba de wina ngekara ko ingami soka kararo mburanji ya sanapi eto mabongo
0: ya tututu kulishangitha tapatruka
1: ya
0: Ambodo mbapira mbanja mbanja zono shi hamise shi wano ho kereba la muru pandanga dona ya koro pepo okusha oshimba oshikatito shimba limita ngoku printo mbapira mina matu

0: Ya, matukaya na kumungu makarwede kitunga shuwa na shuaprati ne. Ino dhamini tengapi. Minungu wivali na ambali. Maiku minungu wivali na imwe maito no ndano. Mondano ajetu hanika makarwede kitunga. Onome romba romu yuimwe. Mbali wei nomba romu yushwe yamba. Kishimu yiko mbepo. Njoki pohara.
1: Pohara nao mwithane.
0: Pohara nao pumuli shuwa na shuaprati ni jogu no.
1: Ani mwithane mbino upu utatu. Wakapoka tenga tenga bino problema no ministeri ole imba apako.
0: Mhm.
1: Deto ngatuyo twadamo twada ko birongo ngatuye kimona koko koma hingo yetu aga himba.
0: Mhm.
1: Twe kungulira mona hiyo baherero. Ubujo omundu chungura po mundu. Onjira katimbo pe mwa muhabu asana. Chimwa habu asane nembo mundu pe mjeno kwangu kupe mariwa be oseka mambo ipo po ministeri yole iba yapako. Chimwa ya po ministeri yole imba yapako chimwa yanju jina chimwa yanju muchimo we mbi. Wandumbo jinajiwe jita geto nongode, mundu mina jato nongode, ya kungiro mwuma nombo heri wachiri ujavia, mundu mwemenji kumine na kawa chiri, umano waka we kulaere kucha paturu iso jiposa, chimo paturu iso jiposa, nabana aretu wapo kucha hichi onomoro chike sa joposa, katunu uju uja maivuki.
0: Katu bratini?
1: Oh ya. Ujo, kwa nambo tuwa panjarele po. Kwa panjarele tuwa wali ya mwambu kwekula po. Peno jina ichungula.
0: Kwe ya rukaru kwao. Shumo thuku patro shipoto shitiwi.
1: Shumo patro iso jiposa. Mwekula ya rukucha vi. Ochike, onomoro ochike sa chupasa. Kano uyu jamaika dhapi. Kakawa kaveno kuichua.
0: Kaveno kuichua jamaika dhapi.
1: Kavena kaveno kuichi wowo patrulli so chiposa mare to nomoro chiki hayo pasa katnu kuichu
0: ugusha chiposa u patrulli ano chiki da chiposa
1: ove tulaira nao
0: kago me pura ko unongo no jibira yo chimo patrulli chiposa uduka no chiki da chiposa
1: ve chana
0: ove chana oho no wa chitivi
1: ami namba no ta mundu kubala kwa kago me gujo jike sa chiposa ja jo chapa ko me jiki wa
0: oho yari pota dione ine.
1: Eh?
0: Yali pipo waka patrulu shipoto la erwa nao?
1: Siaka patrulu isa o chimo utu kwa angu kupatrulu iso jiposa vikula ero kuja vi o chikesa choposa mate hepo chikesa o nomo o chikesa choposa mare tekatunu wicho mjo nomo la njo maka isa tekatuna yo.
0: Yali pipo hare ukuuta po hare ukuuta po hare ukuuta pipi
1: o mepago
0: pipi
1: mepago chua upo Maria Joshua Bobo number Pupuram of Venga to Akotopo, Minister Yapa Gurio Lane by Ime Pagon.
0: Okay, Opoa Hoka Patroshipoth. Shokusha Muka, the other than a Mohana way in Gusha Kamaria Kepi. Ugusha Opoa, Larosha, Konashika, the Shopotosha, no Patroshipoth.
1: All the Chagaveno, which you are, which are you, or Isokugan, or Jigasa Joposa, or Jigasa Yopa, Hiribuja, Benojina Chungur.
0: Mepura Gusha, Walero Kusha. Kona ku patrulu shipotha menesha kona shiketha shipotha
1: eh
0: epuri ranye muri du ne dirorwe na mahungiwe ngwa hungire
1: okay
0: ministry ya limba mepako memba yutha rupumo hepo aya wahuka patrulu shipotha hunga no bimara yembi hatu tumhona we oraero kusha kona ku patrulu shipotha menesha kona shiketha shipotha okay. Ingu kwa kara poto shipotha ngu apurate na tonongo the kuingu ina guina hungira mwanombumu hungira yaripi
1: uja chatu hungira chatu hungira chatu hungiri repi
0: washa we uyame pako po yapi po ministry of labor wala poto shipotha mnuguna tonongo the anjo hatu ya mongo the owe mdungo miku kumine kegu sutaro mdungo miji kumine bimu suta yaripi
1: Opo ministeri yole iba ya pako njime hungire.
0: Inji nji yo shipotha jime isha eka kushima paruwa shipotha no uthuka no shiketha shipotha. Okay. Usho andira pini yove?
1: Opo mienji doma no waru kuchita nikiti yupo ebyeha.
0: Usho hafu tuima rewambi. Yadiru ne?
1: Hafu tuima rewambi panjara. Se aluka rupe eka pa huyungu lage kotoka chingi yoma nombo no hegula eruwa na wano uruwa.
0: Yadiru ne?
1: Eh?
0: Yadiru ne chua ingurambi itenga chui na wathutwa?
1: Paga pitombura imwe.
0: Imbe wero imbe hina asutwa rukwa
1: mi. Ene ja paga pitombura imwe na abuja, eri la movie kando.
0: Yoshima tuhewi.
1: Ochinya mi, ochikando jitenga mi chimba uta njo manombo. ali 2022
0: okay ogwisho bikando bingapi bi wina wa thutwa okura potoshi patha chiapo mbango
1: obikando hambo umwe
0: bikando hambo umwe omundo mungure
1: ingo mungure
0: nwa chita wingu ya thutwa
1: tara mwisane binandyo pekara amungu asana no mundu chimwa asana no mundu mundu pemwe nekura kujavia mimbiri ko UK ee
0: Uduwa sana no mundo uri ke UK.
1: Eh,
0: naimba naimba
1: kula ero kuchavi ami mbino mbino mangu anje muri ponganda. Mangu anje ngo nguma mukapa mwe. Okucha olimaliwa bi olimaliwa mime hindi kuye e aeta kobe. Okucho mo e mundu nge ja hindi imaliwa wa hindi ko mundu ngwino yali chali cha ombe kula ero kuchinga ndi kupe mundu heguka.
0: Oho okucha ongamburi we ika mwingu nguri mehipo nguri ko UK.
1: Ika gwingu muri ko UK.
0: Ujo ngambulire motwa. Tako, tegudu. Tegudu chinene. Kapiro ka bugarwe.
1: Oji maji jawari. Opo kerenika.
0: Klinika.
1: Opo kerenika de heuriri. Ndugujambo ngatuje pema urike hiyo treatment akulipo ngatuje ni hiyo jina no jindi muna uriri mara kwa mino jaro kuhepe na mbugale omundu we apogere niga kia apogere niga pema mwere ndo ndapige pema wavere mochika ndo kia wavere mochika ndo kunoka karata kia eno kakarata moko ulipo kuko kamundu mwe hamu kui hama kwa mutima tima erese ha kunoku watero wano kueno kakarata karando kakarata mara mihinu imariwa Tulipa mwe.
0: Ogusho kakarata kiripi.
1: O kakarata hinako hiyaro ngatuye da baka umbulombo mba hiyaro kuvera uli.
0: O kakarata kiripi.
1: O kakarata pemwe ngatuye vimbe kese kwalo. Deke senda chimone tete mba mutu pita pita. Pemwe mbabu ko yungula kumbabu. Base kama mba mba ikepako. Ekavere ya kepako. Pomba kavere ya kuchinene kavere ya kakarata kanyi mbe kese kwa mbe kerepi. Kwa kese. Kwa mba hanyo kumarano.
0: Nuhimba po kuranda njodo ndo langapi.
1: Pokuranda ndaa pia mekeno mulonga na ndatu. Pokeno 20.
0: Kavipo uli. Kuchanjo mulonga na ndatu mbi kavipo mbi.
1: Kavipo imari wambi.
0: Pali mbi yoku haeka uli ngo kuyadho ndolo mirongo vita nwa shugu pepu ya limbe wingi mbi. Imbi kavipo mbi.
1: Nambano taranu, semwe, ota kuhunjire kwa ya libucha urune nduwa pemu mundu chimwa vede uka. Muna uli wa utu kui hama wa nihe mumu manombo na.
0: Nukuli heke. Omeri heke roka eka po.
1: Omeri heke romu ina no pekara. Nambano mwede chiva pema imaria mbimba heka mbio imaria. Tara andu pema tuwene nuku heke ro imaria vetu kwa wakona vetu kujavi. Mwano wanyungundu wakana imaria wanji mbio. O pema uruwede ndu katuye pema mbaa mwiki nene ono mora yengu mwana we pema kaimo. O uruwede ndu ulike hiyo mihamo. Pura maa mbitu ke pokele nika nani pema hake njipolo pera. Poruwede kujavi pema wama ya kuchangere nda njomba pira kujana kumbuta yukula ya kujavi karandoka karata.
0: Okay.
1: Chimula hapa na mundu mekula yere kujavi amihene kubatele karandoka karata utenga beku kubatele.
0: Okay. Okusha, ulipewe?
1: Kime ungina na imbi ya muka umogo ndo waisepa.
0: Ulimu waisepa. Okay. Ono meranji wa njanjo yue?
1: Ibi.
0: Ono meranji ya tupenjo yue kashwa njwa tonona yonji.
1: Kaya njwa kwa mwona yonji.
0: Ii. Mwona we nguwe kututu po warwe.
1: Hayu walwe pumba kapa huyu ungula noru wako.
0: Okay, puuli nei.
1: Mpumbiri nei.
0: Ya. Kako me ingiri eke mboro ene. Washa tunuhu wando kaya tuthutu. Nambano ulipo muhono muangwe kupokirita. Kupono merambano. Umbo mau weta sanari. Muhona kaka muna shawa utu kunjita na ukira. Pothi hao kwe pashine njo na meratraka mbura. Tu ingiri kuno leibamba. Uvindavi ya wihe shimota rovi na umba ulirimba kwa kukothu. Tuwa imba kwa batero hapo klinika. Mbano na ishike. Oka urukunju kiro kepi?
1: Binako.
0: Unakoka na mimbi okura.
1: Wami una mimbi okura no wa mundu ngumba hongwa binoskole no.
0: Kuhepa shini nongwa ye na mbano likana shwa hongwa nei.
1: Na mbano mwithane winachiva uhimwa.
0: Wa hongwa mwye?
1: Kuhitoskole gula kwenkirituwana nganduka mkogopelo.
0: Washa wa hongwa. Mbapira bepi ndo alati tando wa mahongero. Kao ndo kuhitoskole. Peno kuhitoskole nupeno kuhu hongwa kumungu.
1: Hiye keri honga.
0: Okay,
1: no meri
0: okay.
1: Hongero ngo yu bo university.
0: Yeah.

0: Okusha wali shinene kubanga shimaliwa wa heri dhuvitha shinene kushapeka endaye.
1: Ina mba kufuwa hirje inapumezu yoshe vwa mungu mumechanga ame mishi ya riepumba mungu sa hinake ene na po mene.
0: Yaripi?
1: Memaruhu.
0: Ho, usho namposta maruhu. Nji hala hirwa ndukusha perivi owo kuiti thawira kudhaka kumuni kapina puwa kaya na kumune Ukusha kona udhu unashimariwa shimwa nanwa kusha hivi nga piho unaudhu unashimariwa shimwa kama na kusha wakambula mayo mwono nani mwaka thuto mayo mwono vitatu
1: Umbina umo shimariwa shime na kusha wole mbura nuhu oze nki wole mbura nda wakuna nando nda nanda oze nki
0: Ushimariwa shiri na washo kuna no
1: Kashiri na wawri
0: noho Ushu inawe ya vihi mbika vini na wapo thiwa wakiri haka mwini na mbevi kutana ukiri
1: Iya
0: Wahadu vithi wanawa.
1: Sokupe wana waurora ya kwa kusha kako mo. Mwini mwapali saiko imarandikamba. Bimo sutuwa mwurumburani. Bimo sutu kuyarula mwurumburandano. Kwa kuhiyo shimara shikikamba. Nambano wengu mdungu ya mashi ya kena kushu. Mashi ruku imbeno veni. Kena kushu. Mashi ruku imbeno veni. Opuo nukua. Mwina kusha unuuze huu. Opuo toku itagiru vina. Mwina kusha inari hendikuwa mikaviri na wa. Oshi Maria si meastrepa olomburanta nda nondo benki. Oshi Maria sho komandero asho oshingi.
0: Okay bashinene, twekuru shinene
1: atukupata. Ndi kwamba ndi hosa wanirike, kwa kurunde benki na ibahi mauriji, ndi bari ko kupo bakira mapeyo benki le muna. Mena kuje masireta no penga pinga hinga iyo nda uri mwana ombo.
0: Ogusha me.
1: Olombura bi henda no bahimo. Kwa kuma opura ko mse ngo mwana ombo. Ndani hishiriro ndara ebona iyo
0: Ogusha membulare mapehe po mahanja uli okwimbo wa kurundu oposi na ye kwa hama ihanja uli hapo chimaro achi shiungura vi. Ogusha washa omo maruru.
1: Iyo maruru ame ningire mu maruru. Omo mbacha ngero ndi nan.
0: Okay. Ogusha shiwa kashangwa. Wa kashangwa iyo oposi na injo mbiko njipo njo chimaro achi chadimithi wa kona oposi nje ke kushangwa yanju bina vihembi. Ogusha wa thekwa mbura kambi kuthutani?
1: Ani mba sdai mba ukambure mo 2023
0: Ongura pi? O mkuru nuna opo ongura kwa lwe puwa kuruwa?
1: Wano mkuru ndu mwishane?
0: O mkuru ndu? Rakali po theo kupundali pume pula kushamba na mukurundo kako kwepe shino usha katieto posfina ngaiye kutara ko miano kuhanja ura kwa mauti urukua usha pea njero ya shua kambula winga pipeshi tuwa usha wakurundo wa hiti uli mondomo angoli kwa mandoe na mbano vemu na mathari ito nunguya ruka na wako nganda
1: ndonga zeye urile tuwa kise ukwa ina mheto uku Kuchapo vinampihe na kukahurika na wa Owepo menaro hile mbu na wa Munu kushopo mete ukamburole na wa Kurundunga himeno homi Mehenga himeno usakio kamari wakatite Shomundu umakuvi Mundu eke na kushuwa mashivu kuwe veni
0: Ok bashinini
1: Ok
0: Mutu na ungo dengo Ngoro mutheni na Oshimari oshiyade mwako na mposta kushaka Kiti mwataro mundu uyambo hama O hape wengine na wakusha mape kaya ndayoka muna wa tukua itha kwa shimari wa mkuru na maru.

0: kwebana kuramba mbichite kurambi kuminike iye amepo zometako yomupuratine kumurali yonjuwithira mbaranga minuti ndano yapiti mundano mapeta iwa kuchipike ndiyo ndi olisha ngapi olisha tatuma iwa ihambo ndatu kumwezimbo usha hambo mbali yethura mazo mburuma yori ni miungu wali na hambo umwe tukakandipa mkarezi tukomanya ndo ulezo minuti miungu tatuma kaya ndapuna amika wethimburuka mundo ukudha muhinga mbena atiyanjiru ndi kumekstishu nye mruwezo retu ndorombako ya mbime kutareko ulima atiyanjiru ndi kutareko mnyandewe hindi yo Namibia mkwari mwaspana njiwa masulu ingwi elmo kambindu me kutareko watonewe hiwa hindi yo Namibia mawe kuko uyenda bumba kuko uyenda ukienda mundambu o ukienda mundambu wa hindi yo Ngana kumawe katono maole mwingi o FIFA under 17 women mesha yonime kakapo katike hindi yo Ngana ethekirithe na wino Seneca la purparendi wa akara statuma me utari ya kumukutu thorutu ngwari o mkutu thorutu ospana njio ngoza ronika na lero shimotara nambano kahaniko kapisho nanu ina mege utari ya kumahori nga kurama nambano iko piro jera harumu nga tuwe kufuwa no mahi hambo ndatu ngumainyando kwa tafainela no kwa tafainela madhe utu muindi ndiri muhuka mainyanda muhuko ulicha ini ulicha tano na ruyungu rangamo thonda Mahoro mainga kungo matheni na maika nyandu shivike shima shiende ya bihe mbi meku pesho wa pandere pumulari wanji withiro mbaranga opuwa shitu wa thumbwa minawetu anika noko yungu no thombu the ime mbali ndatu mungi wadha pumbali no muyuna ime mbalo ino ndano hambo mbali puwa mdatu kwa maandero opuwa shitu wa thumbwa minawetu anika mbio mbio na mbio mkaruwe theke tunga kwa manyando uli meyuo lisha tatunu ya rimakati kwa shivike shima tuungire nei no mwede mbo uja hambo mbali shimo tambura na mbano maiko njoku kuhungama kwa naku kuhungama mburo thongpangu ya denda piwa ndu watatina kushua Iya kuja kwe mpa changuno na mbuza wa manyandu mungi wala pumbali na muyuna imwe mbalo ino ndano hambo mbali pa mtatuko maandero ya dholiko zengi na manyandu mingi peke peke mparanga wa imbo uye kunda za kurama ya miwa heri peko pindiro uye kumune kopiro uye na oshimu munu na mbano ina mavi haromu hunga iya mula rinju ito na mbanga uye turo maore ngafi wako nga wama na mwinyo koru kweko
1: Omurari wenjibithiro mbaranga OTV yo NBC nodara tio ade do NBC mabe kuyetere omahore omana munyo korukwiko kuombata thaneno yekopiro uyero shimbere rompuro mayobie barino mirongo bibari na hambo umwenji ove okaere orwadero mapitithiro uomurari wenjibithiro mbaranga odora tio do NBC no TV eyubarihe Wina, matu nyingiro nje viro uja odongo gora thane no the two the paper paywa, made kara made tunu amo bikando kando, menaro mapiti thiro mana munyo korukwiko wa mahore weko piro uyero shimberendo. Aruhe, ondenga podongwao, oichabali kwinji heripo, omurari wenjibithiro ombaranga.

kuprana nje imba o puma tupatire o karuvede ketu ombako kourama yandinondi sitwa kotoka matu hiti meungire tuweiwa meungire tuweiwa yandinondi matu kurukondwa orene indwi o rwashidho njupa mkarukondwa kumatero inga o kakakarara o upopuratio.

Kapag tuwa ko mong bura guri a Maxwell no kamutro makatong isa fi a lifetime guna mo prane ko ang botiro na injon niga po tungo ay chiripi injiripi. Mo mo yoyo mo siguro ng kusimutan mundo wati mo gusto mano ya utiangkan ng jasa kakoto karuko paya karya mapeta mano utana karuko ang mo mo yoyo opo maruto na ora pe pepo hando posya atro kredi mito gusto vika kuturi mo rin indiro roku pepera. Oku siapa yang nak matul yang kena tu kunci tu kujaga kau tu kare mungkin jumpa punju yok siapa tulis murid aku pepera. Jadi bete Shanice, when I close my eyes, aku mesti rasa jadi kau pun gak siap injil pom.

ogona ne gwep ya bidi omini de murongo na hambo mbari ya bidi mo hambo mbari yonguro leri cha tatu yoni ndi hambo tatu omwele mbo uchi hambo mbari amami karukirwe waho hau kambe kutu hakaine wakaruze ketunga kwa mashibithiro kunguro wanji miyaru lukunene kuhepa kumbe jeme kahengari kutupwe ombu wetu osini na keyuwa

Oma chivitiro wondiro. Oma chivitiro wondiro yombakero. Wamina galitu. Katutauri. Numutena kwanje. Kaunjire kandorodhu. Matu chivisa ombakero yomwangu wetu. Okau katutauri. Ombakero yakura manai. Oyungura mavia orisha tano ponganda moshombonde. Nombakero aikarako moro yungura mumbuya nyama. Imbanga veduwe. Oinyangu muvere nilindi rodonju arihe. Karatanau kahengwa. Konganga kalongari nanga pangwe kalongari. Yopa kachaoha kuhanga wakwa kwa papuna ye avehe. Ochikoko katambahi. Utata kashonjafa ben shute. Okuvani shamu kwao. Okuvani shamu kao. Kuvani shamu kao. Okahimboro kariadu noshua nashe. Mitiri kaihiva novakwa tuava guvenyengwa avehe. Oshua nashachi huro ashihe. Unaro kenaina na konya ashihe. Na uirike ka chikotoke. Ngura mene kalapa nukauwa ashihe. Oviwana bitwe mushivithira ondhiro yakau katuta uri alika ne dhuwe kusha. Omahakaye neno yeri koshe mbonde orisha tano. Nombakero aikara kombu ya nyama orovi ungura. Opu ya dhuku onangaritu katuta uri na kaunjire kandrodhu moshe mbonde.

0: fuata muna mbo mtupuka mbo mbo mtupuka mbo mbo unembulo ima ndase kama mbo nima impula nima sapo munu ene osho mundo njimpule wano jima wepula mae pula osho mundu mundu wa musha wako kaya yangu maimpula na wango tarushe yango kolo njimpulo mwa osho wanasha kawande ngeche tupo njimpulo mwa osho wanasha tupo njimpulo mwa wakara mpo upo wakara pa mwembo Nji mbulombo amana mba mina ma na manja uwa mabongeza bimesho anuka byoronga ni tie kwa ka ina po hira la twingo pokate mbaka twingo mbo tie kya ikasa na matangiro ko shinyo sho mundu ngwaro nji mbule micho tukonda tenga tuoronga ni vanu bambuka impula pamwe unyima obe hungira kalupa mbuka nyanda pamwe ai tateka lengi na makalengi ba impula pamwe Binongo manjo nga byoronga ninga byebe ku bekusha benongo mapi kupura tuna binongo manjo yimbura pamwe no bayimbura bengi ba yimbura pamwe oro muyimbura mwana ho yimbura mo birishe no hasora shinene ai bo yimbura sima kisho jwa na bienga byoronga ne matu ngo kunange hiyo na hi matu ngo kunanga oba kamburo ba kwetu no kati ko rukonza ndwa bona ha kuhendo paranga waro butu kumba pamwe matu ngo kunepo ngo ne kwa sinjo na uhe murukondwa kakarara No encontro kana kakarara ko shiptu o apehe podo huki podo taka deja. Tuoronga ne mukatike hira ne katike hiro katemba. Tie kutoro mukalo na ngwe tunguri atuka horeke. Mbora njali shadide upalise wa kamburo wa kwetu shadide upale mo muhona nutu ne mili usha. Mie tie kutiko mukalo nango na maimpuri yoye wa alino mawa alino maimpuri wa mawa. Wali omubu baliso mianja mbubo mkwa kukobandu. Ni wazubali sombu zenji, wazubali sombu zenji. Na muvere weru mwengunda masheme. Asha mimpahimba kuu yendari wa mishisema viji konjita. Apena jina shiso kujitara kujit kongwisa. Apena jina shiso kujitara uki anjombu zenji kubandu. Anjombu ze kubandu hunderi kehiwa mihamu. Kujia mitu shandangi nao. Atusha nukabioronga nga tu haka inepokati makatu lingo. Wakamburo wakwetu. Tie kia kasa na matange leko shinyo. Na mazubali sile ko shinyo. Uso kuna ukuhepa nao. Dengi monge ngundu kwetu poka rubezi.
1: Kuhepa hini nendangi mwanangi upo mafanu nge mwenye antiparithi wakari lewa mwono shalinga chika ya naende kuhepa.
2: Mwisa ne.
1: Njongu no.
2: Mwisa ne.
1: Iputuli. Oputuli matu kudhu.
2: Mwisa ne wai.
1: Oputuli.
2: Okay. Yanu wetu sasa kwa mwono.
1: Oputuli matu kudhu.
3: Meza ndangi rikane yondo ma kambure sana sinaki amizwa ko kucha kushi kambura ri ko wa kambura tu atuye tu no sano imwe ukicha tuye mba kare ka zungu no sano imwe eto wa apostolo no sipo omo sipo omo apostolo kusa ka mbongo ze tuwa kucha ya tunuko rondo osano nje na yo nja ka acha na yo oye unda yo no hoko meza rikane Kantuka no wakambura wewe seke seke ulombo seke seke kamba panga amuzo no kuwada seka muzi kantuka walonga nene kwa katemba tu kahungiro mwashi tu kahungiro mwashi kama yuko maendo akaende avu marako mawashi nene umai mukongo yewe umai mbuyo lumalo vali siro mawashi mecha ndangi wanu wetu alikane nga peka ena ndangi no mwisare mecha reko ndangi kano mwinyo mwure
1: Mwanangekutike
2: ngaruhi amen.
1: Amen.
2: Kweba. Twa manene mbo mwisa na rika mate ya ronda ngijena kuita kowe. Pawono shiwa na shisha tokara chitukura tene. Rovi ngura mhoko mnene matu paka mama wetu muhonge mwakate mwakatu wingo. Okuhepa jine tokerwe.
1: Kweba jine mchangirepo okuhepa charinga shika na ene. Kweba na mambongo, ya mambongo kutako mbongo nji Austin John Apostolic Healing Mission na Yoshuru shombongo mu Namibia na hindi wabiru ajuhe ya wano kutupa naonu Shuru shombongo Archbishop Andrew Kahuku ya nukushishima tusho kwepa nao ya matu ya nja kumuhona yewe pocharipo shiende mba unu nji uthiropoviti ya wange nje mji wade pombali no mwino imwe Ombaru ino ndano hambo mbali. Po ombaru muyo imwe. Ombaru ine ndano hambo ndatu. Ombaru muyo imwe. Ombaru ino ndano hambo mbali. Po ombaru muyo imwe. ombalo ine ondano hambo ndatu komandiro nomura mbali ndo njo kuti ulungu chibadureri uri ro hambo muimwe chimwa kuembo amina we matuka enda pamwe murwe rwetu ruviti hava honge mbiri to yanga ino ngaveende pi ya lombongariro depi zo sanga nda depi ngaveshitevi kuna iye puno vingi eshitwa mbia kula mapombongo nei.

kwepana tuli poitia vangi ambo ndatonji wenda mwatokerwa mwatokerwa iya shimaiposenoko okushiyaposenako kuna kumaigongo njitu kaende pamungunda tulimba poitia vangi za minuti mirongo yati na muyapiti mumu yunguru wa matukaenda pamwe nao kienda tukaenda nao ngaru endu tuhakaini thaminawe aruke tuhana iya ruendu tuhakaini thaminawe aruke tuhana au yanga tukaende pamwe nao. Ngatukaende pamwe nao.

naye tetwawala nowuha emawulirina ono emunu kucaya ngoliko nakakuna omwinyomu wauli motanjo mbepera maye ndayi iya nacyo ningire ndi mbulio ndi kulama tucite kulambi mupwe mbulio ndi iya kuya inje nguno bana ndaba tate tamali ningirwa ulinu katuna mite ya tuna mite ulimatumupe ulinu ndatu njogongolemba nu yeah.